0: ating saligang batas. Kaya aabangan po natin, ha? Sinasabi na magkakaroon daw na po ng trial, ha? Ang impeachment. Pero sabi nitong Congressman Chihuahua, ha? Naku, ay naku, talaga naman. Hindi raw po ito pwedeng isa publiko, mga kaibigan, ha? Kailangan daw po wala daw media, ha? Ayan, mga, eh bakit gano'n? Ano ito, lihim? Pero may tinatago itong...
1: Pre-trial daw lang muna eh.
0: Oh, pre-trial.
1: Sila muna.
0: Hindi pwede gano'n, di ba? Maski sa Senado, hindi pwede yung ganyang alituntunin. May alituntunin na dapat wala kayong itinatago sa publiko. Kailangan alam ng taong bayan dahil karapatan naming mga mamamayang Pilipino na nagbabayad ng buwis. Wala na po kayong sasabihin, ha, na may mga mahirap na hindi nagbabayad ng buwis. Lahat po ng mga Pilipino nagbabayad ng buwis dahil meron din po tayong bat sa lahat ng ating mga binibili, kaya doble po ang ating pinapasaan at binabayarang buwis. Meron tayong VAT at meron pa tayong buwis na binabayaran. So,

0: naman, di ba, mga dambuwalang negosyante na siya pong kumokontrol sa ating ekonomiya. Kaya gusto ng taong bayan na mapalitan
1: ang sarili.

0: Diba? Ng pangangailangan ng taong bayan. Hindi naman si Cayetano lang nangangailangan ang taong bayan para magkaroon ng pagdinig sa issue ng flood control corruption ay sa kaka. Diba?
1: Kaya nakasagwan sila eh.
0: Oh, kaya yan mga kaibigan, naging dosi sila. Oh, ngayon may balita, Joel Villanueva naman ang kanilang hinaharanan, nililigawan at pinalalabas na bumaliktad na. Kung paniniwalaan natin ang social media sa pamagitan ng Facebook, bumaliktad na raw si Joel Villanueva. Oh, pero meron naman mga pahayag na hindi siya sasama maliban sa grupo ni Senator Alan Peter Cayetano.
1: Mm-hmm.
0: Oh, marami pong palabas. Ha? Pero
1: nabagan
0: sabi ko
1: natin kung talagang katotohanan.
0: Maniwala po tayo sa tama. Yes. Manindigan tayo sa tama. Kung alam natin tama, umaayon sa due process, lalo't higit umaayon sa ating saligang batas, na sinasabi nga natin noong paman na ang batas ay nilikha para sundin. Diba?
1: Mm-hmm.
0: So, kung ating susundin ang batas, eh hindi na sila uulit na gumawa ng bendalo. Diba?
1: Yes.
0: Dahil nakikita nila na hindi papayag ang taong bayan. Lalo tigit, humihingi ng hustisya ang taong bayan dyan po sa issue ng flood control and infrastructure scam, mga kaibigan. Kaya medyo itong mga katulad nila, Luistro, Ace Barber, o na mga tatayo yata ito ng mga legal panel eh.
1: Meron sila mga yung mga miyembro ng prosecution nila at saka yung mga private prosecutors nila na napakadami, eh, volunteer, sabi
0: diba,
1: nila.
0: Yung mga ilan dyan na sinasabing isinasama nila sa prosecution panel ay tila, ayon sa mga ilan na naririnig natin, ay tila mga makakaliwa o utak. Makakaliwa. Katulad niyang isang congressman, sino bang congressman yan na kasama lagi ni De Lima? Oh, party list yata yun eh.
1: O sila Shell Jokno, yun ang mga panelist.
0: Ayan,
1: eh.
0: Yan, Jokno. Si Shell Jokno. Yan.
1: Sila Ridon, kasama yan sa mga prosecution panel.
0: Yung babaeng si ano, si mga babae, si Ko. Si Elago.
1: Yeah,
0: nawala na
1: yung
0: Franz Castro na dapat ito nakakulong. Bakit hanggang ngayon hindi na ako
1: si
0: kulong?
1: Dahil
0: ba naging kaalyado nyo na sinasabing isa rin sa tumanggap ng maleta? Oh, yung Brosas, di ba tumanggap din daw di umano ng maleta ayon sa listahan ng 18 Marines na sinisira nyong mabuti ang kredibilidad? Diba? Kung ano-ano ang mga pinaparatang ninyo, meron pang sinasabi na binigyan ng 5 milyon ni Depensor. Ito raw 18 Marines. Eh namatay nga yung kapatid eh. Paano siya magkakaroon ng 5 milyon nang hindi niya natugunan yung gamot para mailigtas ang buhay ng kanyang kapatid? Diba?
1: Yes.
0: Oh, sinasabi natin kuminsan ang katotohanan umaayon sa katotohanan ang mga pangyayari. 'Di ba?
1: Mm-hmm.
0: Oh, eh pinagbintangan yung binigyan ng 5 milyon, namatay yung kapatid. Nang humihingi siya ng tulong, pero dahil wala siyang pera para mailigtas ang buhay ng kapatid o di namatay. So, nasaan yung 5 milyon sinasabi ninyo? Kaya, medyo isip-isip po tayo, mga kababayan. Mahalaga po sa ang pangyayaring ito na mairaos natin ng naaayon sa ating saligang batas, dumaan sa tamang proseso para po ito sa kinabukasan ng mga susunod na henerasyon para sa ating mga anak, aanakin at mga

0: Aanakan pa.
1: Picture nila nakataya rito. Kaya kanina binabanggit mo dito, Carmen, eh. Si Congressman Joel Chu, eh. Eh, ito, sinasabi niya sa
0: Hindi mo ba
1: paniniwala niya.
0: kamag-anak yun?
1: Ngayon, sa paniniwala niya, sinasabi niya, Tita Carmen, ang paniniwala niya, maging si Luisito at sila, yung grupo nila, eh, yun daw lamang present doon sa panahon ng impeachment trial, yung pwedeng bumoto.
0: Hindi pwede yun, Don Pepot, ikaw
1: Eh,
0: nga eh. Hindi nga tayo abogado eh. Oh,
1: kaya nga.
0: maging ang Senado, hindi pwedeng gamitin yun eh. Kailangan
1: Yes.
0: talaga, isa sa publiko, lahat ng inyong kilos, lahat ng inyong salita, lahat ng inyong ginagawa, dapat nasasalamin ng publiko, dapat transparent. Sabi nga. Oh,
1: Yes.
0: eh bakit gusto mo na? May
1: Sa
0: tinatago ka ba?
1: tihira yan, eh. 24 pa rin yan eh.
0: May tinatago ka ba? Eh, sa totoo lang, ginagamit yung impeachment sa ating Vice President na paraan para umiwas. Ha? Para ang pag-usapan, ma-focus ang isip ng ating mga kababayan sa impeachment. Pero natiho
1: Na-divert
0: kayo
1: din.
0: eh. Wala
1: Yes.
0: na ngayon. Bali, wala na kay ma-impeach kay hindi ang ating Vice President. Dahil ma-impeach man ang ating Vice President, ano naman ang maidadagdag niyan sa problema ng bansa, sa kahirapan ng bansa? Mababago ba ang takbo ng sistema ng ating bansa kung sakali mai-impeach natin ang Vice President? At kung hindi man mai-impeach ang ating Pangulo, wala pa rin pagbabago dahil kayo po ang nakaupo sa kapangyarihan.
1: Yes.
0: O kayo ang nagpapatupad ng batas. Sumusunod lang kami sa batas. Oh.
1: Yes.
0: Kaya nakakatuwa na nakakainis na nakakasuklam ang mga pangyayari na ating nasasaksihan.
1: So, sa dami ng
0: tila,
1: baiting dalong ngayon.
0: Tila telenovela. Aabangan naman natin yung sinasabi nila na bagong plano na kung hindi magtagumpay dahil kailangan nila ay 16 votes ha, para maipa-impeach ang ating Vice President Sara Duterte. Ha, pero tila itong si Mig Subiri, ha, di umano ha, eh tila binabangungot daw at medyo kinakabahan siya maging mismo sa kanyang mga kababayan dyan sa Bukidnon. Ha? Eh, mukhang tila raw nag-iisip na sumapi na sa majority. Oh, di ba? Oh, dito sa 12 patatapang na mga senador. Maging
1: medyo naramdaman nila eh yung dumalaw sila sa Jensen sa kanya sa Mindanao eh nitong nakaraang lindol, naramdaman nila yung
0: reaksyon
1: ng tao sa
0: pinansin ng
1: kanila.
0: Taong bayan eh. Maging ang pangulo
1: kaya,
0: hindi naman pinansin eh. Di ba? Walang masyadong taong umano sa ating pangulo eh. Pero nakita mo yung kay Sara Duterte.
1: Kay Robin Padilla, yung pinakabil.
0: Talagang dinudumog sila.
1: Nakita,
0: ng
1: no?
0: Taong bayan. Oh. Kaya,
1: yes.
0: Maging itong si JB Ehers ito, sinasabi, na maaari na daw bumaliktad. Eh, bakit kayo nagdadalawang isip? Samantalang, kung kayo ay nag-iisip ng tama at para sa kapakanan ng taong bayan. Halata naman eh. Ha? Halata naman na umiiwas lang sa katotohanan sapagkat karamihan dyan ay sangkot. May mga pangalan sa listahan di umano ng 18 mga Marines. At meron pang sinasabing lalabas ha? Dito sa panawagan Arculeta na pagdinig ng Blue
1: Yes.
0: Ribbon Committee dyan then event sa June 16.
1: Yes.
0: Eh siguradong dudumugin yan ang taong bayan.
1: Abangan
0: diba?
1: Yan dahil yung 14 daw may bago yun. May bagong
0: kahit hindi nila papasukin dyan sa Senado. Sila ang kinikilala ng taong bayan na sabi nga ng yumaong Noynoy Aquino, kayo ang aming boss. Sinabi rin naman ni dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte, kayo ang aming employer. Diba? So, higit na mataas ang kapangyarihan ng mamamayang Pilipino, lalo kung nagkakaisa. isa.
1: Yes.
0: Diba? Mas makukuha natin ang katarungan dahil lahat po tayo ay biktima. Ultimo yung hindi pa sumisilang sa sangmaliwanag, biktima rin po sapagkat sa kanyang pagsilang sa sangmaliwanag, may utak na rin siyang maliwanag pa sa sikat ng haring araw na 164,000 bawat isang mamamayang Pilipino. So, kailangan po manindigan tayong lahat sa katotohanan at mabuhay tayo sa tama. Sapagkat yan po ang sinasabi ng ating dakilang lumikha, ang mabuhay tayo sa tama.
1: Yes.
0: So, yan mga kaibigan, meron tayong pag-uulat.
1: Hindi accountability ng lahat.
0: Meron tayong pag-uulat
1: Apo,
0: na papasok.
1: Meron po. Mula po kay kasamang Jojo Sikat, Senate President Alan Cayetano, nanawagan sa mga miyembro ng media, netizens, business community at sa lahat ng Pilipino na pumanig sa katotohanan.
0: Oh, yan. Jojo, yan sinasabi ko.
2: Tahas ang sinabi ni Senate President Alan Peter Cayetano na patuloy siyang maninindigan bilang isang independent sa Senado at hindi magiging utos-utusan ng Palasyo ng Malacanang. Ito ay matapos ang likod ng pangaagaw sa liderato ng Senado at ng blood control scandal kahit pa may kapalit ito sa kanyang panig, alang-alang sa isang Pilipinas na malaya sa katiwalian. Aminado si Senator Alan na kapag lumaban ngayon ay tiyak aapihin ka.

0: Sabing 14 at kung hindi pa
1: Yes.
0: kontento ang taong bayan, mayroon pang 7 na susunod. Ha? O, kaya madaling, kaya sinasabi na sa June 16, anong araw yon? Bukas.
1: Opo, Martes.
0: Oo, bukas. Mayroon
1: Opo.
0: pagdinig po na

0: Caribbean. Magsisilbi rin anya itong gateway para mapalakas pa ang economic cooperation, cultural exchanges at political relations ng Pilipinas sa iba't ibang bansa. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, maraming salamat, Chona Yu. Ayan, mga kaibigan, ha? Magdadagdag consulates, ha? Sa at mga embahada sa iba't ibang panig ng mundo. Ayan, eh, para agad-agad mapagsilbihan ng Pilipino. Ganun pala naman ang layunin. Bakit ninyo isinuko sa ibang bansa o sa mga dayuhan ang isang kapwa Pilipino? Eh, hangad pala pagsilbihan ang mga Pilipino. Pero magandang balita, di nating alam kung totoo man o hindi. At lagi nating ipinaalala sa ating mga kababayan na maging mapanuri, maging mapagsaliksik. Huwag basta-basta maniniwala sa mga pahayag o mga sinasabi at mga pahayagan. Kailangan po yung sarili nating pag-iisip,
2: yes,
1: ang mag-a-assess sa kater sa kanilang mga ginang ng tahanan. Babayad po ako sa ilaw, babayad sa tubig, magmamatrikula, bayad sa ganito. Kulang ako, Pedro. Kulang yung ibinigay mo. Eh, ano gagawin ni Pedro? Alangan namang makisaw-saw siya. Po ang

0: Oh, samantalang yung kay Senator Alan Peter Cayetano ay base sa konstitusyon at sa rule of law. Diba? Oh,
1: at Korte Suprema pa rin ang final say
0: dyan. Alin ang papanigan natin?
1: Yes.
0: Yung bumabase sa konstitusyon, sa rule of laws, o dun sa sila-sila lang nagtalaga sa kanilang mga sarili. So let the Supreme Court decide.
1: Yes.
0: Wala po sa atin. Let the Supreme Court decide sapagkat sila yung final arbiter, the last bastion of democracy.
1: Yes.
0: Para hindi demokrasi ang nangyayari sa atin eh. Pati taong bayan, nalilito. Mm-hmm. Pinipilit ninyong lituhin at iiwas sa katotohanan yung mga tumanggap at sangkot sa mali-maletang salapi. Basa.
1: Salamat kay Ma'am G. Salatar. Good morning, Tita Carmen and Sir James.
0: Sabi ni Ena Gray, ang Pangulo,

0: Po. Naman, ano ba nangyari sa ating DSWD Secretary Rex Gatchalian? Abay, Sus Mariano, oo. Si Ilang-Ilang Cruz, nanonood. Sabi
1: Morning,
0: ni
1: ilang
0: Teresa
1: ilang.
0: Cruz Agiling, good morning, Tita Carmen at Sir James. Totoo po, yung bukbok na bigas ang binigay po. Nakakainsulto po yung ginawa ng gobyerno. Sana hindi na lang siya nagbigay. Baka yung may gawa nun, may galit siya Pangulo na nasa gabinete niya. Sino ba namamaagi? Don Pepot?
1: Pa, ano pa?
0: Sino na namahagi ng bigas?
1: Hindi natin alam, marami sila namamahagi kasi sila.
0: O sabi ni Oye Gloria Ong, pagsabong-sabungin na lang lahat ng kurakot, tuloy ang hearing ng 18 ilantad lahat ng kurakot ng magsabong-sabong yan. BBM Romualdez, sige Saldico, hilahin mo sila lahat kay Satanas, sama-sama, together na lang kayo. O, tama rin. Sama-sama together. Sige. Sabi ni Shirley Uy Ang, eh video po ang pangit ng bigas at free money na hinalo sa perang binigay sa mga nasunugan. Nagsumbong sa pulis ang mga nakatanggap ng perang may halong free money. Kaso, binantaan na manahimik na lang kundi sila ang kakasuhan. Teka, hindi ba alam ni Director Matibag ang paggawaan ng bogus money? Hindi ba sinasabi na ginamit niya sa isang ano ba yan?
1: Entrapment.
0: Entrapment? Oo,
1: Kaya
0: yan.
1: mabanta.
0: O,
1: kaya
0: paano
1: mabanta.
0: ngayon? Sino ngayon? alam yan ni Director Matibag ng MBI eh. Di ba? Sige.
1: Mula naman kay Ma'am Evangeline De Saliza, itong si Gatchalian tuwang-tuwa at pirma ng pirma.
0: Naku.
1: Hindi mo alam, makakasuhan ka sa kapipirma mo ng cheque para sa sweldo ng staff. Eh, hindi ka naman ng legal na Senate Presidente. Kaya usurpation of authority at malversation of fund ang makakaso sa iyo. Ganon din ang bangko. Sige, matuwa ka.
0: Eh, atate, ano ba yan? Excited eh. I mean, di ba? Excited siya na bilang Senate President. Halata eh. Alam niyo po, ang mga nasa likod niya ay mga oligarch Chinese businessman. Yung kasama ng tatay niya sa tinatawag na ano ba yan? Yung sa reclamation sa likod ng embassy,
1: Manila
0: U.S.
1: Bay.
0: Embassy, Manila Bay. Ha? Eh, mga Chinese businessman. Mga higanting Chinese businessman. At yung iba, eh, mga negosyante galing pa sa China na bibigyan niya ng posisyon o lupa diyan sa reclamation.

0: Basa.
1: Mula naman po kay Ma'am Evangeline de Salisa, itong si Claire, ginagawang tanga yung mga tao eh. Tectonic ang origin, humalaw ang Cotabato, trench, gumalaw. Tapos pinaka-active sa Mindanao, ligid ng trenches ang Mindanao. Claire, itanong mo yan sa PBox.
0: Sabi ni Jaime Samoya Bernante, sabi ni Senator Soto, di na raw kailangan 16 votes para ma-impeach si Vice President Sara. Ano gagawin ninyo? Kung ano gusto ninyo? Kung ilan lang kayo sa loob na nag-uusap-usap at dumidinig sa kaso ng impeachment? Kayo lang ang pwedeng bumoto. Kaya nga sinasabi ni Chue, di ba? Hindi pwedeng
1: Kasi nilang present.
0: oh,
1: Yung present lang
0: bumoto.
1: pwedeng bumoto.
0: Oh, yan. Kinukondisyon nyo yung utak ng tao sa gusto ninyong gawin. Ginagawa nyo, patagal na natin sinasabi at patagal na ninyong ginagawang bobo, tanga, ang sambayan ng Pilipino. Na parang kayo lang ang nakakaintindi ng inyong mga ginagawa na hindi bumabase, hindi umaayon sa ating saligang batas. O alisin na natin yung legislatibo. Huwag na tayong gumawa ng batas. Eh kung ang sino lang pala ang malakas, ay siyang masusunod. Di ba?